tama ada adi rosi kelang ge supai dan main gor ko kumbang tu mam tu de biriasi mangi songan ge do ti kutu mi ber urkol ni ke Kristian tumba ngarta tama tanggar ik dumio moto ba ngarbai tor kam asibai tam asi tog mudal yeri ma jaube ba malang de gento nendon don na te na na un ke kum ko ngai kade nenan ber klai wa dem ber klai to na si singe ko jing ga ko malang ke bengoro sar kumra mo isala mundu wo na si singe ni ngere ke ke mo ti ya ngar di si wo na den community dai ke ke jamana tla ai ke na ni fatime to ke dal i ba ira be gonan ke france to ala sira tom de jime inji gonan ke gabon te ake ik mamin moyal bay iba ira be gonan ke senegal te malangsi nan nan bisit ber klayo ya ne ke berte tomba ade berte tomba berte tomba ni ba guto ndo kut niba indo ketagbi adi indo soso ndo kutiana soso konji kem to adina utni kem bal kutu jo kujo kal gme do tali kem labdan ku bok kem be kem jamina tla nga tu jita bay go moy ku an rete te be lo ku ando taba to kem do gire tali karchi walia alene nge guto ning tik ndo jedi ndo kutigri meta na ut niba do ba de ku tukra tu Niku kir ko dia geje o baito iku jan du ba amos bata bien iku abjiel bata bien adu ko jega riben malbe marie de melge musa lima paul badai aladum tinte ba Ambroise Chin Teba Parfait Chin Teba Malang de nyini kiambe ki njame natla na un kum kongay kate nenan bier klaya ngo konda ki nan dodu Baba Geji ni wa guto kundo wajima ndondo ko ina utu ko ke chinji kiambe to kumbang ke Soso tambang kurte ade ikem ngon bie ni ndan di dot na chamara te ada ambil kelayon tu nanti sini kan dan giring si malang iku alhamdulillah gogo o kiam province ke ini jika dam ku don beta dapat ini GS o nadn rua saya lah iku babi gilbasi jika nang ke lah ketu nadni ke alafi abu Olivier Bamare jika ambil ku mundu iku bangga jile Muhammad Oze Banja Kige jage dobge bagam dai malane nyini kembe ke lai to nadni ke papai unode nigonan ke nigeria ta ke lima umi kembe ku mongo wo novela do mo nyi kembe ka adre te wai to aden gir ko je de ge malang ke nyini kum ko ta ke ik man no kum de te ge ma de ta de ke si ginan gir si ge malang ade ke ibu rosiko yi kam ndoi te kumbang nan jine ke manno kum de to kade ke nuba nge to ge yang malang nita ba ke tajin ge ko inde kam ko be yan te ndang ne la ibe si ke ji ke dosik do wa ke nuba ka si to ge ta abar nai ko ton chad ade societe nationale ada direction ya ressources humaines ke ya coton chat ni société nationale nawuna ke kumkongai katene nan berkla ya di madklade ni kemisie kamdar wakala ni taba superviseur cotonnier ta di kemisine ko mundo de te ada kamdar wakala ni guto ndo jimacha di ndo ndo ko ina wutu ko ngi kemetu gonan ke end te Nita bae nga tuji igu mo ikeran tembir kelayon tu. Nadine direksyon general u bae to. Si igu ngira kelamalang ke kiam koton chat ni Societe Nationale ni u. Nita bae na
노니 용가이여 세시 시그니 인게 고지 니큰게 구토가 게 인간 가콘 그게 인겐 그코 말랑 마드 클란 그게 마드 탄 그게 말랑니 노니 용가이여 세시 아드 코톤차드 소시테 나셔널 니 타바나 닌게게 난진네 쿰콘토 안진네 그 론일쿵가야리 쿰방네 마드 클라드 구톤토 라론치디 도 구토도 우르데트 아드 능가이 바이크 누바타 그 솔르 캠시시고 닌게 코진게가 콘게겐 그 말랑니 오 닌게게 카르 누바카 아드 캠 솔르 오 누바 그 단질레게 구토 Niba kinde doji kontu ke sol kiam si singe malang ni ingen gini ka ada si tog batel ka ada si tog bai ada ini ke direktur ya resource zimen ina jin jigir ber la warin jup suma malum bai ni na jin jigir ber to ta ka de ringe ji i kuju la ber rana kra Ike Monsieur Korasbe George, Ike Majingar Tulas de, Ike Mungos Njisi, Ike Naimia Ribar, Ake Ngane Ada Magma, Nandan Kranga Isi Ngeri Kumalanga Ke, Mari Kulada Kumari Tari Kumari Bia Tari Kumum Dugu, Sini Ke Gri Jete Di Moro Duz Tari Kutama Majiasi Malanga Naira Isi De, Niba Najik Maji Isoli Ne Kiamdu, Yarak lagi rene kurodita nu nemba ke kurodita ake indoi sedo wajid naja nuba oile jisi ke rodita ke nara ba indoi yote yang gonde ke tengah make enggo kongode ni ke konsi principal ya jenes o ispor jedubuma ada ni taba guto ikundo mehe na jie ko kuman ko ketua di kembe ke njamen atla Ada hingga tu juta baik gomong iku wan rete te be. Kada nubata ke rasa si maja. Kogum malang si si gana i ay lo kurode to ere jini de kumbange no te. Walam tada singa iya kada wesem ada kembang ke metah. Gan ge kutu metah doa tumbang kada jereja juga ta tol ta te. Ni taba ngai go ma de den untum kenta ka ad si awe ni ke kabin teknik bai sa we ko yang kreyo ni ke regisseur d'antenne bai Hassan Alifa micro bai Lionel Nomengar ad ma mi asik ngeg ke arene tom te andon si yo wan si na ji ni ba ni no na un go to ad go to ba mi asik pai Afrika melodi na sa tama taba ngai gom ta bai bai